Ipinagdadasal ko madaling araw. Ipinagdadasal ko ang madaling araw.